0: alenu yo bumbolem xarnubim cheikh bamba yaay ngeen ji keno ci jeen yi day nañu domo xaram fedal ak kanu say bala mokal xarnubim
1: billahi yaaru nan ci yaw roy nan ci yaw lu mala xaw ngir on rawat ustad sew des ko dok ci xarnubim
0: cheikh bamba yaay ngeen ji wurus fogen anyar dalirus warzul wajidut urus day nga takay al qarn bin dem nan la ngay sun takay disun bitin dila jay ya gani bay gani ni jay ya gan qarit qarn bin cheikh bamba yaay ablibi dor lambur de.

0: mbay ay ak duyor serigne signo don jawli ber waji la nemmi falu bur salem gu neena qarnu bi
1: wazabighon sabighon yalla ay borom tun fa yakon e way gaaye bi jakon ñu yobu mboti xarnu bi
0: ñaraf lewon waddu na len ñaraf lewon sedina len pour yak gamon wa mat na len bañ wam matale xarnu bi ñako bagon xeexal na len ñako bañon suxal na len ñi xadi won neexal na len bañ del ci an la xarnu bi cheikh bamba yaay gay ndek ñelor ak ndama

0: lool nak da ko jural njariñ yu bare bare bare ndax xassidi tambalina ko jitu liggeyu geej bam ko tambale def ba nga xamé né nak légui tuba bi japp nañ ko amatul jotu ndax mom lim wax moy mom bi mi ñew adina biko sun borom indi indi adina liko fi indi moy la fi indi won yent bi sallallahu alayhi wasallam ndax da ñew don ko sahiran wa batina ta moy defar nit ñi ko sun borom wax way nak la tahdi ila siratin mustaqim defar nit ñi ak jubal leen moko fi indi bim ñewé nak né ci lolu di sant ci ay dara di terbiyé nit ñi ci gep anam bim démé nak ba amatul jot gi ngir noni japp ko mayatuñ ko jamm gudeek beccëk néna suñu borom daf ko wax xamal né ko khasside yi nga xamné doon nga ko talif jëmele ko ci man ak sama yëneenté bu tedd bi def na ko mu wootul ci lolu ku koy jangate rek terbiyé nga xamné doon ko def lolit likoy léral moy beyd yumitim yo silu khatti may yuridu tarbiya wa kull khairin wa yuridu tarkhiya ila tawali fi yaqulu llahu asrar la ilaha illallah yaqulu khatti al murid lil khadir al bakh al murid musassahan kull marid ila siwa al muhallim nga xamne kon la seigne touba don def ta amatul jot gi da ñew jël khasside ñew wootu ko ci place fof
1: am nim ko xé fenen qasaidi faqat shuq tarqiw kull
0: sayyid kitabati qa'imatun maqama shaykhin muraqqin jahabul maqama kon khasside yi taxway bobu lañ am ci seigne bi nga xam de melni ndimbalam lañ amna mag mu bax mu daax nan seigne bi muñ sété len la fi def lu lim fi def moy khasside lim fi def lu moy jumaaji lanen lu ci ne xerum nit ak bëggam lu bax mo ci ag def ko waye du lum diglu won wala lum kon fofu lañuy xamé njariñul khasside ci li nga xamné mom la mu ci yalla dimbalé ak li téw ci sama xel li nga xamné nak mom la ko señ bi fanké won ak nim ko doon digalé nit ñi ñu ñëw ci lool ndax lepp lo xamné day jëmele ci yalla nit ak di terbiyé nit ki mom kuñ né fonko war nga ko fonko kuñ néwut fonko yi war nga ko fonko waye da ci da soñné baaxa baaxa baaxa baax ndax amna ci waxtane mu fumuy wax ni digal na kep ko aju ci man kep ku may tuddo sax la wax mu farlu ci ñent yi na farlu ci jang alquran na farlu ci jang khasida na farlu ci julli juroom tay liggey bu baax dal na jang alquran day tax bu sunu borom di lim ay wa karam bolé la ca te lepp luy tax bu sunu borom di lim wa karam bolé la ca lu mata farlo ngo jang khasida day tax buñuy lim sama waakar boole la ca te lepp luy tax buñuy lim sama waakar boole la ca matna farlu dani julli nak santane bour la santane bour def ko dana taxajubok bour te lepp luy taxajubok bour lu mata farlu dani liggey nak bu ngeen gisee ma dolle ca bu baax moy soko dul def do meuna def ci dara lolou ndigal lu wër lu joge seigne touba bokku na ci yit ñari ñi xassade batay ci bir khassidi fune waxnako waxuma la jang ko waxuma la fonk waye seigne touba ci bam wax na ne kep ku nara taxe rek buñu jang sama khassidi sab xol dana yengut hajat qasaidi ya qalba kulli man lahu sa'adatun walin qada al aman kep ko xamne nara nga taxe suñu jang sama khassidi sab xol dana yengut ben bisit cheikh mohammedul fadil mi netti na mané tawna ci seigne saliw mu wax ko ne ko dafa am ben bis ci njarim serigne bi yaha julli ci lol fajar ba nga xamne jant baangi beug tamle gem mu daldi dik bimu ñewé ñu daldi liqam baba bu ñewut te joxewu ndigal ken señ ci julli lañ koy xaar bimu ñewé ñu julli bonam mu ne xana li ma def jaxal na len ñu ko waaw mbacke mu ne waya nak sante len yalla bax da fa ma fekkon de fu sari la ci pey suñu borom da ne ndaxam mos ma ngi doon wax ñama nekkal sax naan len noddu kat bobu di noddi sama noddu kat ba mor jaxate sama noddu kat ba dani way sante len yalla bax ndax lama fa doon wuti sunu borom defal namako moy taxe kep ko aju ci man adina ak alakhirah dani way bim mako defale ba noppi kat daf ma wax ne ma na nga xamne nak li ñuy xamé ko aju ci yow moy kep ko xamne bu ñuy jang sa xel day beug ba tagu sago seigne saliw ci bopam bim waxe lolou dani sante na sunu borom lol ndax lolou day joxnama firnde ci ne bokuna ci ndax lolou dana ma faral dal nga xamne gisatul sax askano gi askano ci seigne bi dara
1: te lolou sax kuko xam xam ko ci mom fanko khasside yi
0: batay amna benen bo xamne dañ don jang khasside yi dom ngay ni di yekati mu jumul mu xamnatul am dal lañ don jang mu joy joy metti ba fotol di deg yeke di
1: xam dañu

0: biñ noppé nga xamni ñepp ngi tok ni ci daan gi wër ko biñ noppé mu daan na ngeen ma sante le Seigne Touba baax ndax de li ma doon def ni té mu wër ma kenn ni xassidé yamako def lo Seigne Touba néna képp ko xamni ñi ngi jang sama xassidé ba nga tagok sa sago té xassidé yi dong yobelako na la woor né aju gi nga aju ci man nangul nalako
1: jëw jëf ci Seigne Bam
0: lolit
1: jëw jëf ci Seigne Bam
0: ji koy wéral waxi Seigne bi ci biir xassidé ndax lepp lo xamne day musle ci saware di yobbu nit ci yalla mom doyna sek buñ ko déssé waye da am falen fu waxina jëf yépp sama xassidé yeen kawé lahu haqa'idi wa qawli wa jahl khatiya fawkha kulli sahim fan jahl waxat fanen ne sama xassidé yi mok yonenté bi mok yonenté yi ñoy ak sun borom na nga def sama xassidé mu yam ak yonenté lol nak niñ koy déggé moy yonenté bu fi ma sa ñew jubal nit ñi la indi xassal yi day jubalé lol mom danaka jërul di wax ak waxat sax ndax boko dégg dana ko xam képp kuy jàng xass donte ubbi ngay jàng sax dang ko xam ci sa bop moy fi mu wax né lo waxna ko légui lo xaydi yo xawli wajhal khatiya fa kulli sahin fa jahal waxna fanen ni yow sunu borom na nga def sama xass di ci daraaje yonenté bi sallallahu alayhi wasallam muy ap pak ñeel képp koy jàng muy ap pak ci mom dox digam ak sawar ap pak moy nga xamne xex kat yi mom lañu yor di bariki wajhal tawali fi bil muhtari junnata kulli qari'in anna ni ci bidayatul khidma bokku na ci ñi nga xamé né tamit ni lañ ko wara fonk ndax mom ci bopam bude jàng xassidi ni ak yëkëti ko ak warmal ko ci mom la també ndax Seigne Modou Mamoun Niang yalla ko fi sun borom yagal tamé ko ak wër netti na ma né Seigne Abdoulaye wax na ko né ko Seigne bi dafa melni xamna daaj yi ñuy daaj yépp dé moko jité moko ci mom la ñëk ndax bimu nekké ci geejgi dé nekké ci tefessu mayam ba go nga xamné amna fa juroomi at té kenn wétli ko fa bu ma saan di bind ci becc gi da yendo bind ba ngon luddul waxtu julli jot wala yoy rek du ko dag bu gudé ma nga xamné nak fofu dafa lëndamon ndax garab yu bari yi ci kim no bu gudé ba nga xamné mënatu la gis liñu min jël dess da koy mortalé day jup di dindi kal gi tak ko ci ndigil di aw ci tefes ki diko yëkëti dan né nak lim gëna santé yalla moy bimu ñëwé ba ñibisi ba nek ndjarim daaju ye nga xamné da na ko jang xassidi te yalla rek séré won ko du am lu may dégg ab talib bi diko jàngé nona te du xam du toral kon daaji ci mom la loolu li ci firndé moy amna daaj bu suñ may da jàng amna bandam sax ci muwahi bu nafé kiko ñëk jàng ci señ bi lako dégg yanan bismil ilahi yanmuluha bila manahi walantihai baw ci mom lañ ko ñëk dégg ndax kiko jàng Serigne bi dafa tok ci keur ngiarem gi neni deg ko koy jang ci wetu keur cheikh ibrahim fall ci keur cheikh neena mu ñew ba ci seng bi tok fa deglu ko bam jeex neena bi xeye di laccelu laccelu ko non jang fa ñu am ko ne ko xam nañ ko re ku ñu wax mut sambla yakara mu jumut ci toy ñu way ko mu ñew mu ne ko yow ya duñ jang xassidé fi ñu ko waaw mbak mu ne ko fo degge daaj bobu mu ne ko mbak ci yeen lañ ko deg da ñu ni de ci malaika yi lañ ko dégg da ne ko damay fatali sama nekké ci liggéey ba da ne ko ndax man nga sax di mako fi jangal mu ne ko bax señ bi digal ko mu diko fa jang mu ji keneen ñew ñaarel ko ba non lañ fa nekké ba ñom ñaar ñu bokku faat bokku na ci yité wo gim ko yité wo won bu ko da jangalu mag ni du nang ko wax mas nañ koy jang señ bi tok mag ni di jang baba buñuy jang day def xassida guñu jexal duñu dal dañuy bamtu beeyit rek bam ne nangam jang bu ko day buñu waré jang ahdut dana inna allaha mahana buñu waré jang lillahi rabbil alamin la ilaha illa allah muhammadur rasulullah xassida guñu tank bi lay wax rek ñu tambal ñi jang buñu yaga am kilifa gu tok kilifa la am ku jige kërëm ñew diko dey dara na yitté yum koy wax ci njabal bi señ bi dañe ñu doon jang taxaw leen ñu taxaw mu tang jeur dañe bayi leen bu ñuy wax sama xassidé bu ñuy jang sama xassidé ngeen wax waxi aduna ku ko ci bawut kat leg ñu bërxal la ci sawara koku daal di joy na ko mbacké tuub nañ ko mu ne ko mat na ko bokku na ci worma gogu mu ko joxon nga xamni ag na ci danaka sax doy war la ndax daana wax ne bu ngeen xamone sama xassidé ni mu démé ci man dé ngeen mako fonkal ndax dafa melni damay dagg sama yaram di leen jox loolu lu kawé la lo xamni ku ko dégg warato ne law
2: lol sax ñu fatali rek ne niñ ko waxe ci ndjal ben dafa bax di waxtane ndax qasida yi ñu bare bari fonk nañ ko ñi ngi ci gor gor lu kem sen katan waye li yépp da fay dolle ndega mom ci bopam moko fonké won nonu nga xamné lu bare bari ci liggéey yam mën nañ wax ci loola la té qasida yi xamné non nga ko waxé leg leg même ki dégg daaj bi ñukoy jang donte xamul li qasida gi di wax da fay am lu mu yëc ci yarabam nga xamné mbirum ruh da ci nek mbirum ruh da ci nek bu baakha baax te qasida yi day dafa melne ni nga ko waxe bor boko xor rek mu yeme lo ñuy netale mam tierno bam daano ci deglu qasida yi bam tam neex ko lol ñu wax ne señ bi nak daf ko xeyna neexayib ñang mi ak kikoy way ar nim degge arab ak nim ko jekko mo la joylo waye kiko bind de mom mi ko bind famuko binde kenen kuñu fa yobbu won bo amé lenn loy wax lula fay jëlé lay doon waye du doon lool nga xamné kon qasida yi lu sare sare la kon batay mën nañ ñew rek ci loolu nga xamné xeyna njariñ li amna sax lo ci junju ndax lu yégué nit ki suñu borom day doyna njariñ sekk waaw waye nak gëna doolé rek lo xamné lepp dina mëna doon soñé
0: batay bokk na ci soñé gi mda soñé ci qasida yi moy lélék di wax njariñul qasida nga am lenn ci njariñ comme ni da waxé né khassida gogou ñuy wax min allahil mahfuz de kuko mokal ndax amna ñuy wax naan waruñu jang khassida amna ñu koy wax wa ñoo ñu seen wax tegul fenn ndax bu fekkon waruñu ko jang du soñé ci mokal da xone khassida gogou ñuy wax min allahil mahfuz de kuko mokal moy doon saw lay ci munkar nakir bokk na ci it khassida muqaddamatul amda wax nañ ni señ neeru ko wona genné waye mi ngi ko bindé ba nopi amna bis da ko genné wo señ musa alima gey ne ko xassida gi da bokku ci wara genn sax waye yobbu ko xol ko fe ngon ngay lam bam ko xol ngon jot mu indil ko mu ne ko lo ci jotta mokal mu ne ko mokal na ci fukki bunt ak ñett mu ne kon defat na do ko delwat mu genn nga xamni non la fanké won xassida bokku na ci ñari ñi ma amna nar bu ma sa ñew ci mom ne ko ah sa talibé de nak dañuy ëppal ndax ñi nga wax ba nan ya wax ne def nga xassida go xamne ku ko mokal lu dem sawara muy jawatullah señ mi ne ko mom de leleg danañ wax sax ba wax lu upp waye xassida gogou ñuy wax ne mom la wax lol de man la ko cey def sax aw bayit la ca lu xassida gep ci muy jawatullah bi kitab yi
1: sant señ touba rek sant señ touba rek
0: nga xamne ay soñele ci jëmmé xassida wax nañ ne amna bis wa ko señ ma sambe señ mi da yone bo dañ da jang ni rek timis gënaaw geegi lol it na ci wax ab xissa bo xamne señ salih da naka faral di wax lu bari dane jamono ndiarim de ku fa massaane ñew ak fajar manam jang alquran yi day melne ay salaire yu sap ndax kaddu jang jankati alquran ku ne ya ngay ñeukante di farlu ci jang alquran ndax señ bi da digle sax ne bu fi kenn fanan te jango fukki isib amna ño xano bam koy wax feriñu iji waye ci lañ doxé bu mokal alquran señ bi daana bu ko massaana wax daan xalni lolu barkem digel li ak kalen ko digel mo len yobbe fofu neena bu guddi joté buñ ci selmalé ge doto degeeti ndax ay yëkëti naan bo ñu ñaarëm non la mëna guddi gi bu déñe ba ñëkëti ba nopi dañuy faraané kër kër yi bësu nelaw amuton neena amna benn bis señ bi wo señ massaam ñew mu ne ko jankati kat dama bëgg ñu ñuy jang ci fajar ndax borom jang yi kat dañu da bëgg diko deglu ci fajar lolé ñu xamalé ci yittu wo gi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yittu won ci xassida neena daal di génné xaaliss jox ko ñu da ci ak takku ni fukki dërëm ak ñaar ma juma ne ko nañ leen ci wutal bu bi sedd señ ma samba daal di koy téat ne ko mbacké dama bëggoon li dess fi dama dem fagu señ bi ne ko waaw xamna ko waay xamna ne man nga ko fag waay dama bëgg ba liggéey buñu leen fay ñu dem wutal leen ci mu yam ci sek ñu wutal leen ci ay mbubu fajar gën ñëk jang dañoo jang ba noppi señ bi wo leen ba ñëw mu sant lool daan ne leen ñëw leen barké loolu yéne ab super bo xamne wax na ne cëray ciép cëray jo xamne ciép dañ ko toggé ak yap ginaar tamit ma nga ci ak lu melni wërmu sel ni mo ci ne señ bi ne leen barké loolen ñu dem bay jog mu leen taxaw leen daam lu leen ci bëgg xamal kat gis ngeen xoot xoot bobu mu ngam bu ngeen ñëw la fekk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ci tek loxop dam leen ko bëggona wax ndax ngeen xam ni ngeen koy neena dañ ko lek seddo yahya damuti ko seddew biñ noppé ñew nak mbacké dañu dañu bëggona sante ndax dal li mom kudul yow munuñu ko won defal ta bonu ko defalutone duñ ko am mu ko ci adina lu bokku ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu joge ci mom wala lu tek loxam mune ana nu ngeen bëgg santé ñu ko xana am bakki jang sa khassida yi rek mune bismillah la ilaha illallah muhammadun rasulullah ñu tambali lillahi rabbil ladhi qad jadali bi huda kulli qadiman liman taqdimahu hida diko jang muy taxaw bes ci beyetu Allah Rabbun Jalilun Malikun Ahad Barrun Latifun Karimun Lam Yasal Samada fof mu da tagu sa da ne bere ciuk dindikal da ñew ne waxat len ko ñu waxat ko mu ne ñu waxat ko mu ne waxat len ko ba ma juroom yent yam mu ne taxaw len fek bobu neena señu sa jenn ñew na fa ci fajar gi indi fa bitel sikki mu ngi ne sax señ bi dane ko ah nekete sikki bitel yi dana toll ni mu ne ko dedet damay jënd ar bitel ndaw yi diko ci sorti bam tolni seigne bi da di jël bitel bobé seigne sa indi won fekk len fiñ taxaw ñum ñep di jang ku ne mu sorti la ci ba nga yegne sat ku ne ci biir mu sanni bitel bi seigne mu sambal fat bitel fi ko ni ñene nepp mu ne dik len nopp la dañi lolu ngeen di def liggey bi ma len def lo ndax xam ngeen num deme ñu ne ko mbacke ñun de xamuñu ci dara bëgg gi rek ak digal li moñ ci ba mu ne lolu doyna wat ndax xam ngeen ñanaaw ñanaaw ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen laaf ya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunk ya ñu ne ko waaw mu ne ndax bokku nañ ay tour ñu ne ko dedet nak mu ne ndax taggo nañ ñu ne ko dedet mu ne non la deme man mi ko wax ma ñanaawli yeen ñukoy jang yeenay laaf yi ñukoy deglu ñoy dunk fuñ dem and daane na ngeen séré nak ne lolu ngeen wax fu ngeen koy waxé ti rek ma nga fa donte ci ñak bala sax ku dik rek fekk ma lolu batay muy delu ci liñ ko wara war malé ndax ko señ Touba ne boko don gis do sañe yëkëti ab tank wala ngay def len ni nga xamé ne gissoko nak mom mu dila gis te gissoko mo gëna grawati bokku na ci nga xamné da na ko soñé ci jëmele ci xassidé da na wax de soñé nit ñi ci mokal xassidé amna bis mu wax né xassidé goom ñu wax ikfini ko mokal ci yeen ñu tamlé kenn ko ne di sét yaagu mu ne warlu na képp ku ko mokal ñatt warlu na ko aw fas warlu na ko ñaar fukki deram ak juroom ñatt ngud ak aljana ku mokal ikfini warlu na ko aw fas ak ñaar fukki juroom ñatt ak aljana légui nak yaakaar na xeyna ku mokal mom ak auto la lay war mu xeyna ak juroom ñatt bokku na ci nga xamni da na ko soñé ci xassidé di wax ngeeneli xassidé di ko tudd lolé it bëgg rek xolé nit ñi gëna jëng jëm ci mas nañu jang fasat qilam al yawm bil khayrin insama yakfini yadairen mune fasat nu ngeen koy firé ñu ne ko ah mbacké fasat de xana taxena lañ ci xam mune dédé djublu ma ci lol dé faagi ma ngi ci djublu furqan mi alquran alif gi ma ngi ci djublu injil sayen gi sabor tagi tawret yoy yi la wax seeni mbot qilam yi sama xel
2: nga xamne lolou day firnde lu bare ci xassida yi xeyna njariñ li li am solo rek moy sa su nek gëna takku ngir gën ci mëna jëriñu
0: mi ngok amna yit fu mi wax ne fofu de bobu dañuy jang muqaddimatul amda bes ci yabu sumti dahi jumlatan hadha an-nabi min an-nafhi wa huwa al-bahru sul jalbi wa an-nafhi neen mu ne taxaw len ñu tax mu ne njariñ yonente bi de budé fukka ben bi lañ jox yahudi ak nasrani ñu bew ba diko passal passere wa juroom ñent yep mang ci mbagam ya sallallahu alaihi wasallam xam ngeen lu ko fa meuna jele ñu ne ko xam ñu ko dem bak mu ne buñuy jang sama xassidé xam ngeen ñuy mela ñu ne kuñ ci dimi li ñu jël de mu ne day melni dem gu ñorba suñ ko gëssé mu wad buñ ko gëssamul mu wad fankal ma gëna am laf japp ci datt bay gëssam wax nañu bo suñ ma taat fenn jang defal yo xone ko mbacke ndaw rutu rutu ndaw rutu lan la rek ci ñaan
2: lan la ci non ñu ko waxe xeyna luñ ci wax rek am lu dess waaye li motax mom mu am solo di ci gëna soñé ndax moy liñ wax rek bo xolé xeyna yenn yi digëm la ak suñu borom ak may ku ko suñu borom may waaye jëf maam nañu ko jëfé dafay doli mbir mi solo té lol ñu juñju ci xissa biñ doon wax fam doon waxe xassida yi ndax buñu waxe xassida niñ ko waxe niñ ko tambalé nga xamné ci liñu xam ci zahir faaw ki koy def xelam da fay wara dal mu nekk ci barab bo xamné and na fa ak sagom xamné fo mo am inspiration amuk dalu mën ko bind way ko xamné lepp ci ay fitna nga nekkon ci digënté non yo xamné ludul fad la sax xeyna yittelu len kon lu wéré wér la né kenen ku fa néwon dé da nga tal lenen ludul lolu kon jërëjëf Serigne Touba ñi ngi koy sant bu baax
0: amna lo xamné ñu ñëw na ba sax ma jittuma ko léra limu wax né xassidé mom apak la ci iblis manam day dakk setan ci setan mom lu ab julim ñak rek moko xaj ko señu bla dar léralé né lénu suñu borom wan moy daf ñu wan né setan moy senum non limu digëlin moy jappelen kom non inna setan lakum hadduun fattakhisu hadwa loli néna yaakar na né julit bu né xam na né lu ko nakaré ci bopum setané ko tek té señ bi wax né sama xassidé yi dañuy dox digënti nit ki ak setan nit nak bu démé ba setané amutul ci mon yoon lum songati dan ko lu motax suñu mbey jaxar nan setané adina banex ak bakkan ñi ngi ni gembul la ngay kenn ñuy mbolo te yow yegula say non nga yaangi ni so keur keure bañu daw lo man di sakku lu reey reey reey mu jappanil su suñu bi waxe tamit ne sa suñu jang sama sa suñu sama xassir jibe rek sama bind setané day daw iblis farrasakiya ila siwaya bakiya musarahati nakiya la kharun fadil yaqulu khatiyal murid khadir al bakhil murid sasihan kullama la siwal mahad am fi yahlan wa dafa bihi qabla at tawajjuh ilahi ila siwa la tamuji nga ci djublu rek setané mom day dem yanu ila siwa kharihi antal wa lay lu ci am solo la ndax amna bis ne am nako tok ci wetu señ bi na a'udhu billahi min setan rajim señ bi nako musal la ci de mu del ko waxat ne ko musul la ci mu del ko waxat señ bi wax ko lon mu ne tek señ bi ne ko setané da dem da jugé ci dekkup diglé dem ci dekkup téré képp ku bëgg mucc ci mom juyol ak mom jugal ci dekkup téré dem ci dekkup boba du am ci yow yoon xassida yi nak day dox digënté ni setané ba nuñ am ci yow yoon bokku na ci li tax xassida yi gëna té am nga xamné lér ak da ngay gis sax ni ngi koy jinjé ci yenn bay yi nga xamné señ bi dana koy jund ci xassida mo nam ñu gissat mu am amino wax na dalay wërné li nga taxone muy wax na joxe misal ci señ Salim da am ben bis ma andak ku ñuy wax Mustafa Busso ñu dem fa ni ak guddi ni ñu togi ni ñu waxtaan mu dag Mustafa ne ma lajjan mako dama bëgg di jàngé mu xadmatul khidma te bëgg ci am digal señ mané ko señ bi ki ma andal néna da fay da bëgg jàng mu xadmatul khidma te bëgg ci am digël di la ci laaj digël señ bi ne hay gumu rek de manes nako waye nooru daal ni sam yef bop faahil may ma sopp rek ne ko ah man de am nak beyduma ci gis wo xamne da la niru lol buñ sañon nga dimbali ñu fété wako muy salli salatan li tu sahihu al hamal as salih allasi yukammilu al amal mu daal di ree deg lol daal ne suma ko taxuta jigi dina ko jema saccé ma ngi jëgul ci kaddu bay non la ko wax wa nga xamne nonu señ bi juññi dara ci ñu dem bam yag ñu diko gis lol likoy firndel moy lim wax ne ci lawhul mahfuz la ko jëlé num wax rek ko tubu naqilan min allahi wa min qalamihi lolo jafé nak bu ya ali wajin bind ba nopi sax wa khalima gën sepputu bindu guñ nak nga di ci jëlé wa min khalamihi wa fi hurufi lam
2: amin
0: lol it mokoy firndel ndax buñu xolé day bari bayit yo xamni ñu koy waxe ñu melni ñu wax naan lakamata biya bi sukrin warida
2: ya wasan
0: wasata bi murtada da day nuru suñu murtada lool
2: maam la sax la deug la ci la sama xel ñewoon te non nga ko waxe day mbiru suñu borom motax suñu mbiru suñu borom dafa amul azar
0: da fiñu wax na kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fiha nabihun yaqul
2: wallahi
0: ci limay sama xassidi man ko jere ci alliwe sunu borom da nga xamni moy lawhul mahfuz dana limay wax nak kenn ku amum xel du ko werante señ modou mamoun ñang ma sama netti ne wa señ abdallah neena ko won señ touba de lumu bind ko amub gis gis nang ko gis lawhul mahfuz du bind dar lumay xale ko taxal lumu waxit ku guddu fan tek sebe ndax du wax luy tax lalé batay bokku na ci nga xamni mo wëral xassida ndax fofu mom dara du fa toxé luddul lu wër la lu saxal la ndax li suñ bon wax ne likulli ajalin kitabun yamhullahu ma yasaw moy allu yi nga xamni ñoo nek ci juroom yeen asman ni ko señ abdallah da leer la ni asman yi juroom ñaar la allu juné asman juné allu wa nga dañu way juroom ben yu mujj yi nak suñu borom dana cey far di ca xalaatal leneen moy likul li ajjal kitabun yamullahu ma yasha wa yasabitu dane wahindu umul kitab nak fofu lu fa xass ag dara dootu ko fofu nak la señtu wax ne falay tukhali li bu don ci aliwe yi la man ne wax dara bu ñu dem ñu yagg ñu gis leneen am waye lo ci xass gis jappal ne luy am ñi nga xamé ne señ alhadj bara yalla ko suñu borom yagg tamé ko ak wër jek jek rek jugaan ne dañuy liggéeyat Touba mu melni Madinatul Munawwar dama bëgg Touba melni Madinatul Munawwar lolu amna jaxit du rek da ko jek jek xalaat ni wax wala den bisun Touba yi wax ni watal bihi dariya kal madina barakatan wa ka'batal masun lolu bam koy wax ken xalaatu ne lolu manam ab tabax sax woru ñu ne man na fi am wax ma la rek muy dem ba mel ag fofu waye tay ji ku xol li te mu wolé du dara ci li ñëw da nga xamne lolu wër la te dana
2: te lolu dang koy gis ci côté yu bare bare boko jangate ba ci jumaaje ak tabax bi nim ko doon junjé lolu seigne abdullah don wax nan gis bi dafa neex seigne touba gis bi dafa neex ci la do wax ba ne ndax wax lu bari lim waxon kataballahu tabaaraku ta'ala anda dawlatan nasara intaqalat huna min aydihim ila aydi ghayrihim diko jang munu ñoo xam lu mu don kon lolu lepp dafa indi wat ndax aluwa joju ñu ñangal muy lawhul mahfuz nga xamne lu wara am lu ne me nga ca xeyna kay xam ko ak ñak ko xam mi ngi ci kon yoyep meun nañ ko delo fofu
0: hayit li tax mu mata fat lol ak diko def ngir jëmmi yalla ta bañ ci bolé dara yenn chaahan setan mi nga xamné te ko defé na
2: fofu sax jaral fu jara taxaw la fofu
0: xassidi donc ko déssé ci yak donte mënu ko yak sax way ñi ci jëmulay jëma yak ndax masna wax señ masna ko wax na ñe ndako gis ci kërug ñaar ñu ne ko ma lay fi gisati gënal sama kër gi
2: non ibn
0: mu ne ko mënuma fi gën ndax sama ñen defé ni mu ne ko ma la fi gisete dana la xap sama xep gi de mu ne ko bama xape sa xep li ma yak sa xasse de mu ne ko noko yakhe mu ne ko xamna ne yow le nga jexal leg sa dund jeex nga dem ci benen barap boba ni nga mate ñepp duñu massé teena sa xasse de dana def fuñ koy jangeti bu guddi gi sare ma balé gor ñak jigen ñi ñuy fo ñuy daanu ay jël melne kuy daanu ay leer ta fek mana wa dahe bu fajare ma bare ñep jublé sa ci la señ bu waté watum bëre bu ndan dañ ngeen farlu kat ndax sétane ko nakaletal ñima démé ak mom ñu melni dama dem ci baag bi diko xëc mu diis ba normal yu balé ma far ko baay ci soñu wat ci xëssi dañ ngeen xamné nak lima déssé ci bëggu adina ñatt képp la ku ci né yaangi sama ndigal ta foma wo dana la wuy muy sama liggéey jumaaji sama magal gi sama xassidé
2: té lool sax da fay melo iblis loolu maam taxaw di dagasanté ak lancer défi ndax ndegam suñu borom lay la jakkar lool di def loolu kon loolu melom la tuarkal kon xassidé yi loolu jara warmal la xassay di serigne touba yi lu jara warmal la lu jara baye xel la té tombe bobu lima wax dafa jara taxaw
0: wax ben bo xamne tamit ñu wara baye xel la ndax señ bi ñu joggé ci geej gi li nga xamne mom la waye ci geej gi lepp da ko defal ci égal yi bari ñu ñëwé darul mëna dafa am ben bis rek mo wol wote wo ay mag neen gassal leen mi fi bax mu xoot ñu di gas mu taxaw di xol sa suñu jappé né doyna mu ne gassat leen ñu gas bu mu xoot lool mu ne nañ ma indil gal yi ma jëlé won ci geej gi ñu indi ko mu mur ci ki
2: bay
0: dugal ko ci bir mané nañ ko sul biñ ko sulé ci suba ga kër gi lak lepp jeex ndax biñu lak day julli ji ñuy depp di fay kër mu ne bu ko kenn fay ndax lak gi ndaw la lu ñuy def lool la ñuy def ñi ni dañu def lool suñu bi nañ ci dem ba ñëwé fek kër gi jeex ñene maam ciarnu ñëw ne ko mbacké man dara metti wu ma lu may sa liggéey bi nga xamné ni ci sonné rek mu demane mu lakale ne mu ne ko dedet sunu borom ñongal nako fa xamne dara du ci sik bam mi dem ganar nak lako solilu yu balé ko bam demé señum situ jaxati daf ko wo boba kess gi señ bi ne señ bi dako tabaxal mbar dako defal am mbar ci buntu leedum su xeye fajar bu julle bu nopi dakoy wo jox ko ab jukki ci xassidé yi bi ne ci geegi jox ko kayit gune toll neko fexel ba balama joge ci jakki ci tisbar ji na nopi nga xane bu julle fajar lay tamali bu julle tisbar bu nopi señ bala bi dal ci ne bu lay jaar ci mbar mu jox ko lim bindu way señum setu neena bu bin lim bindu ba nopi bu ko joxe señ bi day jël li señum setu bindu denc lim bindon mom mu jamm jamb ko bam doon ki mu naan lepp leg leg dana ko ci may asbu leg leg du ko ci may dara leg leg dana ko bindlo lo xamne da koy def safara fi amna ci bo xamne bu ngi bindlo bonop da ko jox fegu nako soti nako mu soti ko bonop mu jël li seen soti bind def ko safara dal koy yone cheikh al fall neko neko lum beugate def nako jël te jëmmi jambet ji nako def ciewri takko dana ci fall di falle li nga seigne Moussa ka di waxe ci waye mbaw bok kon warma joju muko jox nga xam mom sax japp na ne li koy safara ak lepp ci tey non la amé ndax li mu wax fi hajjal khasaidi khalb kulli man lahu sahadatun walin khadu aman li ma don mebe lepp khasidi yam ko indi waxna ko fanen ak fanen ak fanen yudul jax tey bo xolé danaka lim rawe ñepp khasidi rek bu lay julle ak wor ak yeneen yépp mom yag na fi tey ku ne danako def waye danaka li ko wutel ak nit ñi bo sété dafa melni khassade rek ak bëgg gi mu bëgg yonenté bi té motax mu def khassade
2: nga xamné fofu sax batay ci ndjeriñ limi wax né ndax xamnañ né karama wali lu mu mëna def rek donté gëna yémé lu yonenté def dañ koy tuddé
0: karama
2: xamné mu'jiza mom ab yonenté mo koy def té waxna bané qasaidi min mu'jizatil muntaha xamne lolou itam
0: mané wa tarafu fi muhjisatin ukhirat wa khayra khayrat wa
2: khayra khayrat est-ce que tu arka kan batay ñu fatali len né ñi ngi waxtane lenn ci njeriñu qasaidi serigne Touba yi ñu dalal serigne Salih Mbake qasaid
3: mom itam batay rek erreur jamono 101.7 manam téwé rak ben bu tambal ci rom ñaar
4: ciñeer gu jolli ci glendam kenn du ko deggmal digelam
2: jerejeuf serigne Mustapha Dia momit niñ ko xey serigne Salih ñu koy wax deug ñu koy ñaanal diko ndax maam luñuy sago la daan na ko wax ni mu mel ci qasaidi ci ñangami ak fonk bañ xamé ko ñi ngi ñaan suñu borom ci barke qasaidi mu yok ko ci katanal bu baaxa baax
0: na ci dik ndax jang gi ni mom leleg sax nit ñi dañuy japp ne rek mum dal di la ci reeyel ak agal fo xam da nga tollu nonu ndax luma war la rek ndax lo xamni Seigne Touba ko da def xana bu fekke da ngay jaay ak reey ak agalé sa bop fenn fu man di doon Seigne Touba la ko defal
2: mom mi dal tak ndigam
0: diko def mom da tak ndigam diko def legi ñun Seigne Touba defal nañu lepp te defaluñ ko dara légi man motax ma japp né sax lool dama ko ci ligéyal rek ligéyal ko ci xassade rek
2: té lool sax ñeñ ba ci wa kërëm ñi ñenn ñi ku melni Seigne Abdou Hadj ñu bari mi neewon
0: banda ma nga
2: fi ba ay banda kon ñi ngi ndokkel ci loolu mbolem ñeñ xassade yi nima koy waxé moy ñi nga xamné seen yitté ci la sa su nek ñu ci xey di ci gont ni ñi ziaré di béral ñoy tam Serigne Mustapha Qasaid ak képp ko xamné Qasaidi sey yitté la kon batay señ bi xana buntu bi nga xamné xeyna moy teunk bi ñuy teunk ci qasida yi ba lañuy ñew ci benen wal bi nga xamné moy tomb yi moy yenn ci jangalam Serigne Touba kon ngir teunk buntu bobu dal ci benen bi qasaidi lepp gëna soñé ci fuñ ko wara tek nuñ ko wara warmalé yitté juñ ko wara jox ak bayyi xel dara jam donté umpu nañu mënuñu ko xam deug deug waye ñu gën ko bayyi xel gën ko warmal
0: am lu da xamna né mom lu ñu ko wax sank rek wax joj señ bi wax dal amna sama mbokum jankati xassidé señ Salim Ndiaye xassayet ci mbour ñu ko ci arab bax ak mbolem kurel mom ku jambar la ndax dafa wut fofu dara jo xamné mom day jangalé xassidé ñukay mok nga xamné par ay groupe lay def jamono yele nga do wara mat ak amna ñoo groupe bo xam dañu and lu ñu jang mara jalbatu mara ba mokal nañ ñu bare bare ci mbour fi ne ñi nga dug ci ay noori daari nak yeneen suñ ko ñaan ba neena ma buñu jëkke deg xese bi ma wax rek ne señ bi dañe na ngeen ma fonkal sama xeside ndax ni mu demé ci man bu ngeen ko xamone da ngeen ko fonk ndax da melni damay dag ci sama yaram bi leen dox neena mom bobu japp nako ay fan danaka muñta nelaw guddi ndax diko xalaat lool nak bu ko ñepp defon rek mu daadi yomb ndax señ bu yemut ci di jangulu xasside yi ak diko jang ni niñ ko waxe rek ak diko mokal wa daay beggoon sax ñu diko fonk ak diko wud diko denc ndax nit faap na sax mu laaj ndax amone xasside ñu ne ko deer mu ne nañ wut dara momale ko wala amna ci ndarim amna ko xamne bimu faato soxna su magla su digel señ bi dafa soñné ay yoon né nañ gaaw denc ko bobu señ mbacke bu soñ nga ci mo doon jéti ñango denc mu ju boba ci jamané guerre la 14 18 amuñu tangay luñ ko denc mu ju dañoo mu ñew wax ko señ minuka bobu leg ñi ngi ci de way cangay mo xawja mu ne nañ ko denc non nañ ko xobi garab def ci rek dañ biñ ko dencé bu señ mbacke bu señ ñewé ne ko mbacke de ñi nga soñé ni ci yeen ji bëggon nañu xam lu ko waral mu ne ko malaika yi yar aljina dañu ñew di ma soñ lool ci nañ leen ko jëbël bama leen laaje lu mu def ñi ne ma daam doom ju mokal aw beuy ci mi dadi lu wër keng la kon xassidi ay ndariñam xajut fi buñ ko xamuñu ko sax ñu na bi ñëwé adina ak légui xam fi dara ci señtu wallu liñ gëna xam ñene xajut waye day na ci secret ñu xam nonu ko señ bu fank won ndax wax nañu fi ci penku jumaaji nga xamni moy fofu jullikaay bi ne daana ay guddii yo xamni da bag fofu di yëkëti xassidi di ko yëkëti motax fofu mata warmal amna ci kilifa yu mag bu ma sa ñëw señ bi fekk fofu bo señ bi doga sañ ci dem waye dafa jup señ bi soli dal rek señ bi ne ko fakhlahna lek innaka bil wadi al muqaddas tuwa lu mata xamne taw da fofu lim fa la def moy di dox non du bag señ saliw atna ma won ci autom batay waye bay sey fofu ci bir auto bi sax day
2: señ
0: bax ni señ saay bu def nako batay moy da da sum bu ne señ am satum señ saay bi ñu koy siyar bax diko ñaan ak señ fall ñom ñep ko ci andal ba fofu da koy sum amna ben bis ma nak señ am sama parce que ku ñuy wax abdullah gay am ma son la neewon ci señ musal mbax na ñu yor sax ab ancien diko dawal ci penku jumaa señ bi dafa taxaw ne wal mako ñu bokku mu ne ko sumil sama xana ñu ne ko an nak señ saay mu ñew ba fi sumiko ginaaw ñom ñokoy def nak waxuma la kene ngir warmal bari bi ak warmal ñi fi nek kon warma dafa bax ndax li señ abdullah waxon ñu firé won wa man yuhassim hurmatillahi fa huwa khairun lahu dane waxul ne ku magal warma yalla dakoy taxa gëna mag neewul ne ku ko magul dakoy tey mag waye dane ku ko magal mo gën ci yow ta fa gën ana ndar nit fa lay gëne ngir inna rabbihi la wax ta fu leuf baxi fu dul fa yalla bax gi sotu tayit señ bi masna wolum mag ñu ne jangale mo kan xatam ndax borom jangi neena da ko bëgg deg bo fekku ñu mokal ko waye dañu muju wuti ay lamp ay sondel ni ñu wax fatafor ñu taral leen ko ñu jang ko bi nopi mu ne nañ ko jangat ñu jangat ba ma juroom ñaar yoon mu ne dik leen ñoom na ngeen xamne nak ay bi ngeen deg ci rew yi li tay moy ci barke xassida gogi kon lolu lu reey la lo xamne xamnu ko sax ta bal ñu ko xam ñoo dugg ci bir bamé
2: dar ka lo kon mel na ni nonu ñu wax rek gën ko jox yitté ak gën ko jox warma ndax wax ci mom mëno mëne su ci wax sax lo xamne dina tolné azakaje ci ay melokan yu bare ci tollu wayam dama jëlale sax ba ci walu zahir ga rek ki nga xamne donte dafa jang arab jang ay xéti xam xam lu jëm ci lugha ak arud ak bayan bu xolé qasida gi rek dana ko yem ba te lolu firnde yi meun nga cey jël firnde yu bare xamne ci bind bi ci tatres gi leg nimu koy molé ak yenen xamne ci amna ci qasida yo xamne leg señ bi dina ci dexeñ lo xamne ndax yimi teunké baat mo xam ay alquran mo xam ay bis la wala ay wer nimi fessé ci ndial ben gi leg dina am qasida go xamne day na ci bir xeyna jamono day dem ba nit ñi gis ko xam ko wala mu bind qasida ba yag mu teunk len ci bir ak yenen yu mel
0: non sahban
2: lolu yep kon
0: wal tabarak ajibi wan fa bima yadu ala ajum nga xamne jimmi sahban la ci teunk lu ci ne da ko indi wat ci wax
2: mi ngi non ak comme nim ko defé ci kazu rajab ci
0: bokku na ci yi nga xamne tamit yu ñu wara bayyi xel lu ne ab jangkat amna ko ci señ touba ta xass de mi jang ko may waye nak bëggutoon ku ci bolé am fo wala len lu jëmut ci yalla na xamna jangkat bo xam da ñew di jang bisu set sa su jangé señ bi jox ko lu nekk bis nak muy jang jaaru bi mu yor da ci feggal ci ci seng señ bi jox ko dara fan yoy sa su jangé señ bi ko jox dara mu ñew nak jaxlé laj ko señ bi ne ko waaw ba ngay def ngir yalla rek bi li fi am ñu di la ko jox ngir yalla waye bo ci dugalé am fo ñun duñ fo duñ dimbali koy fo amna nit ko jangkat bo xam ni señ mamour falla tuddi yakam ma say jang ya mu krimat day yamu krimat day fi jaran kana o sara cey mbake señ bi ne teul ne ko cey mbake gogu mako ci defal mune ko deren mbake na dañu yemu ci wax di mune ko nangul yok nangul nak waxal li mo wax rek amna fa am da ne ko dañuy xoromal rek amna ko xam dañ ko dañuy xoromal mune ko xorom nako sugar nako wallahi okuna ci yittiwo gim ko yittiwo ak def gim ko non def ngir jëm yalla ak yonentami wax na ne ag nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggey bi mu koy liggeyal tamay khasri fo xamne ku fa agoon nak magatum law bi mu amul luddul men mbam da la koy jox tok da la koy jox tok amna bis seigne ndam abdourahman do dafa am talibem bu newon fo bo xamne ab sil mahalata da ko juddual nga xamne seigne ndam da ko don sa khasri bam mokal ci lu bare bare bare bare diko yekati bis nak muy dem jarim deg na seigne bi da fatlu yag ya duguma fa yag ndax liggey bi ndax xamone ci pexé kon te munu ma ñak gi señ biit xalam jox ko ne faté wonako ya am na am jangat xasi na ko yobale ñene bimu ñëwé dafa taxaw ci buntu bi ne ko bismillah jangal mu tamale di jang ni suuté ñu dégg señ bi téli téli nga def mu bulé juggé ci kess ñepp koy dégg fo tollé da ngay dégg téli téli buntu bi mu essé da di tok waji agal mu ne ana ndawul ngosi doon jang xasi seigne dam daal jégué sene ko mbacké ñun ñi dañoo and ak mom né ko mi ngi ni dé mom dé sel ma xala sax té da ko juddualé loolu nga dégg mu ko doon wax di sallaw dañ ko ko sa ba mokal ko diko jàngé né na seigne bi daané ko ndax xam nga sahabi bobu ñi ndax xam nga ki ñi wax abdullah ibn maktum né na mu dem ba na xam na ko seigne dam né ko ni ko xam ñom buñu ma sa ni seigne bi di nango xam dal seigne bi né ko am mom dé ab sahaba la bu and nak ku tedd ka dané ko way lolou la dal da ko dalon way agna ci digam ak borom bay wax nan in yaqzillahu min hayna yanuruhuma fa fi lisani wa qalbi minhumā nūr japp gi sama borom japp sama ñaari bëtt bu len japp ni da ko dindi borom sanni genn leer gi dama ko defal sama lamiñ genn gi da ko def ñaari leer genn gi mu def ko sama lamiñ benn sama xol dané ko nak ka doon wax lola na la woone munula boole gën ñaar muy gën la way bu nak gën la jamal kon moy li wax legi ni ne am jankatu xassida amna ko ci xassida donc ko may legi nak buñ ko dé fonké na nga xamni non la ko jank xassida yi nga xamni ñoko da jang ci señ bi fonké faaw ñu tay am man nañ am sax lu ko kawé ndax fu señ bi tollon dembam ju ne day tayam ju ne day gatchal la lu manone demit bu elek tay ji la koy gëna man jëmbut ñu raw leen ci sax man lo la gëm waxu ñu rek dañuy ray mag ñi fañ yamal ñu defé dedet ndax señ touba day wey amul fum yam kon nak ñun ñi top ci momi dañu wër di wey rek duñ yam fenn te ñom faatu nañ luñ bax baxit faatu nañ amna fu ñam te ñun ñi ngi dund kon luñ amul ci suñu pass pass la ak ci suñu suñu yafus do nga ñuko xañ loy lu mata xam la ak lu mata soñi ñu waji foy ak di bamtu wé rek ak di ci duggal ay wax yo xamni bok ndax seen soñi bu dégg na daana wax da bëggoon jangum kenn ci jankat yi doone sax da kana abla ñang ko bëggoon lool da na ci mom di jang mi nim neexé waye tour tour yim ci duggal rek la waron baay waaw tour yim ci duggal cheikh bamba nangam wala nangam danaka xam na bu fekkone farata la ci seigne bi dina ko ci def ndax lim waxone nak xorom nako sugar nako
2: lu ci waral def nako lu ci waral na rek def nako
0: lu mata baye xel la di ko xam
2: deug la tuarkal melna ni lolou yep dafa delu wat ci nima koy faral di waxe yermande serigne touba nga xamne yermande ji dafa yaatu ba qasida yi misal bobu mu joxe won ci digeunte njenaaw ak laaf yi ak dunq yi nga xamne tay li deglu qasaid ci rew mi ak bitim rew nga xamne amna ci lo xamne dunduna ko ci wax njeriñu serigne touba ci minde fi foko nat rek wessu na fa dañu nek ay jamono maroc ci marrakech fekk dañ fa defon daayira ni di guddé aljuma ñukoy dundal ak dimanche di jang qasaid am ci keur gaña newon xeyna lolou ñu bari ñuko fekke buñ ko deglo dinañ ko xam goor go xamne yalla ko baxé momitam mu bëgg lu bax lol qasida yem ko nga xamne dam nañ ba fofa keur gën fa jafé lol waye jang giñ daan jang qasaid ci keur gi da ko yittelon ba leg leg sax da daan fekke jotaay di ci soñña am ay jamono mu wax ne Maroc day rew ma Marrakech buñ xamone qasida yi ngeen di jang lim fi def te mom am marocain la bo xamne meuste sax ñew senegal xamut señ bi mom ci bopam mu wax ne lata ñu fay tambalé jang lolo maam fofa bekor dafa amone bo xamne ñom ñep xam nañ ko
0: man li ko finel moy fil bi mbax ci yebbu sumti day ñaar ñu yenente bi fi ñi jang sama xasid lay wacc
2: ni non nga xamne mom neena limu setlu mom ci bopam rew ma taw bu muy taw bo xamne geñ nako gisone geñ nako gis muy taw lu mel non lool lo xamne dundu nañ ko te ñi koy deg xeyna dañ xam li ñi wax kon melna ni du doy luñ ci mëna wax rek waye kon nañu
0: na ci wax ñaar rek ñaar yu gatt ñen bi moy xolal xasida sana ilahi nga xamne juroom way kep la ak li ci señ bi wax bokku na ci limi wax neena taxaw na taxaway bepp xare bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xare nga xane kuko jang neena am nga ci yoolu and ak yonnati bi ci bepp xare bu massa xare dimbali ko ci ngir yalla
2: ci juroom bay
0: xol lol te juroom bay la nga xane danaka man ngay dox ni sax di yersu kurus ko def ko def ay yon danaka dal ken mën ko wax le kon ñu dem ci
2: kan xamna ni mën nañ ñew ci benen buntu bi niñ ko jinjé won señ mustafa xamna mën nañ tewlu tuti xasaayit rek té and ci ak mbokk yi
5: taak luy sunna cheikh bamba fi jef luy farataak luy sunna billahi koko modi khairul

0: am na ku masa wax Serigne Touba khadalahu Allah makhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko Serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ne ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lor ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala Serigne Touba khadalahu Allah makhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wëtal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek
1: Touba Mondou bi duna wërngël kep

0: yene le gel cheikh abdul ahad ci tol khadim rasul
1: adina lo ci gi ci dey wey ndela fu do ci sax mota lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor adina lo ci gi ci dey wey ndela fu do ci sax mota lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbolam lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bulef waral muku ngay geso ka soppi sa mbir loy dal di wey lu ci jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol luy xalo dañ muñ ko rek ka ci war lu sedd xol luy xalo dañ deddu rek ka ci war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak akuk jagade yam lo ci gis dana dañ bu la jak ba soppi doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni waji le wa yar buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melani momu la faf melni lar buñu yor te donte denc nga jinni jinni ci sa keur na melni dencu la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuuti wax reey jeuf bu su xusay kañu muy ub jepp lamb ju gor aw fas lamuy rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeufi ngor aw fas lamuy rawe ay fas lo ala kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeufi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xal njagam da nga beug raw nopil te def jeufi ngor aduna laf matu ci yakam ti ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañi sak top yit lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geso ka wekk saxol bu añ ñëwé gëremal bu añ ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da fay fatte ab agn tay fexé yewenal satam warek te doylo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lo jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer ci saxlo wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sax njambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ci posen te gumbate yalla war teyel bané fi mosal teyel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dal ak ngeeram ak ipal bu fatelé té sa mbir ngir kenn du faté sa ñooñ ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal
2: kon ñaan rek ñu mën def ñaan ko kam ci bu jéxal
3: alhamdullilah
2: non koy ñaan nañu xëc ba yobbu lu mo ñëjë ko raal ak ñu tam ci ñom am ak ñom jëm bu ñëm mu jëmé nu fu fu fu fu fu fam lañu jëmé lool rek lay

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tëdd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bi nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barit di julli rakkayu gudd bam noppé nako lo wax koka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataalu wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: الحذر له من الحلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار له لدى الله سر لا يتاله
1: ñun day ay mourid lañu do xamné seigne touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar seigne touba rek lañu ko def biñu ko defé seigne touba nak dafa am sabab sabab ci modi seigne touba ba mu né ñok kët dafa daal di woné xalaatam lam bëgg def ak fam bëgg jëm lamu jëk wax modi shahidtu annallaha rabbul khalqi wa anna ahmada rasulul haqqi serena ne yalla rek momo bindir yeb serena ne yonenti bit moy ko ñu ci deug lolu ñu dadi xam ki ne japp na ne yalla ay bur japp na ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tek ne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xam na may jëme ma ci yalla ñu dadi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nekk ci digënt boole bu ci len ba mu nekké ci bir lolu di dem ba yegg ci lahu dahrani yati wa hil mi waxit fati wa rohi wa jismani wa kulli bila sukri joxna ko sama diru diru jamono joxna ko sama yene joxna ko sama xam xam joxna ko sama legi joxna ko sama ru joxna ko sama yaram joxna ko sama lepp ci ndul ak nangoti ko lolu ma lañu xamna ne kenn amatu ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek ci dafa lepp bi mu defante yalla ci bir lolu itam bala mo yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bo am ci lu kawé njottam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khata khamsnun sama ciofé lu xol sama ciofé lu bir sama ngeureum sama cantok lammi lepp doxna ko ki nga xamé mayna ma lu kawé sama njott mu yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lul nit bo ñëwé ci mom niko dama bëgg nga jur mom mu nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko neyam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tuddi muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ñemetu la wotal murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex la wutaletul la sunu bop sunu bop rek ak ko manado ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limali wul ci dara non non do ngi ne ay

ay Musa kemi moy la poto mile Mustafa ya mom juma je kharnu be nya gemon sabay galuk mulid yile ya ko yor bambay masin may emprunte ba de khalal sa masin duray galuk mulid yile ya ko yor bambay masin may emprunte ba di qalal sa masin duray nur wilayati moy masin ba wosto fukhta rijal muride yaay sen weru ay sag lera jollu fi nun ba leral wa tugal motax ba labbi wacc njur bel na la kay sag lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax ba labbi fal wu isalay sag lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax ba labbi fal wu isalay sag lera leral jamur ak si nak bawal leral mbabor ak cay cay ya muntakhab yom al khiyamati bolel len ci mbar ya way antal muqaddim wa khalifatu fil wara hada al qadim niyadefan kada bay antal muqaddim wa khalifatu fil wara ba'da al qadim ya defan kada bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay dendalale khulafawi khana aram ya ram du gam gam le sagan yamuleni bay

ay lerok chasan ge khon fam bakke foyo ko yow labay ke cham sulaw isul cham sulaw isul moy say say nawarta sar khan maharban mustafa samsul wara ya faw khawer ablerai khutbo ngi gay wisul dal la khamul gegangi am khayana ngi moy we ba khay khutbo ngi gay wisul dal la khamul gegangi am khayana ngi moy we ba khay bahrul haqiqati wa sari'ati wan nada oyu yabor lil wara ya jen way yaay mbambulat bahru nada sangulen teduy yaay ndokh mu te kula tabitoy kula manditay yaay mbambulan bahru nada sangulen teduy yaay ndokh mu te kula tabitoy kula manditay ya murtajabnu murtajabnu murtajay yawmal khiyamati ñi ñu yaakar nañ ni say kula am dire ko am mure kula ñakurus kulore kuloroy dure rew yanna mbala xum tiafay kula am dire ko am mure kula ñakurus kuloroy dure rew yanna mbala xum tiafay yal nañ la fal nga fulnu bi jayikum ko fal du fale brankam ba la khob kuray wajo safo day gandi safta dotu nu sof ku ko weddi set kasse dotu kas tay ji baray kula khasba sof day gandi sof to dotu nu saf kula sof mu war ci naru gol ni tabal di ray yal nañ la sof yal nañ la saf ya mustafa kula sob musol jalabi ba mantok baray kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya ganda yak ba ya kharir ya ganna jay kula am dire kula ñako jo yal nañ la am ya ganda yak ba ya kharir ya ganna jay cheikh mustafa ya nampu ngor ya donu ngor ya donu mbeur yow ñaari wet yi nga cyallalo du ñu nit ñu ay yaay mustafa mañu tané ko ki di ko belli haat du ko belli haat ba ca bala ay sa samaami bay ngay mustafa mañu tané ko ki di ko belli haat di ko belli haat ba ca bala ci ker seen na jaay say waame taw na fi sow wal na fi penku bi ko may musarse bitik bu raw bitugub sukaay du xeppi xool ngir kerse moom lum ngeppi def say kaddu wecci na bongu buur siñe yoni medaay du xeppi xool ngir kerse yow lo ngeppi def say kaddu wecci na bongu buur siñe yori medaay ايا خذ بالورى يا مصطفى بيا كرب كل في خين بمناخساي واتى لعمرك بسمانك ربنا يا تخمرد يدي سيارك جوخي هداي واتى لعمرك بسمانك ربنا يا تخمرد يدي سيارك جوخي هداي way kan wada way mustafa bam ko ay ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay way kan wada way mustafa bam ko ay ko fal makoy wayal mila mustafa do modi bay musa khadimul mustafa modieti way mila mustafa ku ko felul moy say say musa khadimul mustafa modieti way mila mustafa ku ko felul moy say say ya murtajabnu murtadabnu murtada habli ridan waridal khadimi kadon sabay ya rabbi salli ala habibi muhammadin mali wa khadami ko gadi bay ya rabbi salli ala nabi muhammadin

ko kadi bay cheikh mohammedul mustafa yaram ba ken genul la ci benko ak sow ya gen fep ken manula cheikh mohammedul mustafa yaram ba ken genul la ci benko ak sow ya gen fep ken manula hasal fada ila fi dunya wal akhirati ya man ci tolu serigne touba bi te ken manula man mohammedul mukhtar mi way way wi de sa ge wala ñaana nga dolima ay may ndax te yombul na la da jef lu jara way ni ngeen jog way ko ndax limu def lu tolni mbolem ña da jef gañi xam nañu la anta al khalifatu yow ya wutu bamba bu wer ya bay sa tolu bay ba boyul gor ñi xam nañu la l'islam di ya tax mu ya khadir ak tijani wa wa mbolo mi wisi nañu la cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa cheikh mohammedul mustafa ibn khadim al mustafa yow sa jorore ci rew mi ñepp ñepp ci la salali ila wala shimalikuna wala li wa sabiya salam ri wal hamala tufan man no hinde fon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula tufan man no hinde fon galam ga jalli ñoñam la hamdul mustafa defray bi jarindula fatan sujahun karimun habirun warihun ya don wadam li upp ci sey mbake ken rawul la yow ya taral ray ba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc share cheikh bamba sant la yow ya tararay ba jëm touba sa xaar ge di ñew touba ku wacc siare cheikh bamba sant la askay neena la askay warna kenn ku ne askay serigne bamba askay mustafa kumalla babul muridi ganaw cheikh bamba tiab jeya yor dom ba ubbi nga mbollem bunti ben tajul la kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen ne cheikh mustafa moy saibul kumala kafa bima jaal mustafa ñep gis juma je murid xam ngeen cheikh mustafa moy saibul kumala man santana am di cheikh ak ñam yile fakkaram gor ñaak jigeen ñanga fay baaw do nga yalla man santana am di cheikh ak ñam yi le fakkaram gor ñaak jigeen ñanga fay baaw do nga yalla yal nañ ko bay diine juy sax far di law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla yal nañ ko may diine yuy sax far di law ba dajal ne len amin ndax no am yermande yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam ji juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla am de saxal ndigalal bayam juma ji taxaw ña taxawon waru nañ ci yalla yalla yal nañ ko may ak notel l'islam ji beg na ci mom mu jité gor ak jigen ñuy beg fa yalla juma ji amna ci ndam lo xamni kenn du ko jot fay kat bi yal nako fay muy beg fa yalla sa xaar gi ter ci na tay touba ci kaw digalam la sok ci mom doji doy di jor fa yalla yara mayo mustafa ya ngeneel ak may aw fit akuk tabe anangor fa yalla yara mayo mustafa
ya am genel akimay aw fit akuk tabe andang war felaw jara mayo mustafa ya am ngeureum ci lu wer te de nga tan la nga ya jambari yalla jara mayo mustafa ya am jafel akimay gam na ni xamna ya wetal fa yalla

kene fatma ndax yalla ar la man mi mu arma cheikh mbacke ma di sa geul ma wayla man gontuna la jang na la xeyla do bis do xam fakiya di gorsi ma gor setuna la may zalar si ya tedd ya teginu am taranga ya nyakutuma yow am lo yaranga ya gaw ci soxlay wa kajor ak wa njamur ku ne nga nan cheikh mbacke fayna say bor walu basin wajolof ak wa njamur ganar ba fute ñep na la malum do fatte fatte loko dox ju bodde do futiko ko sitiko ko botti do bodde do gedete ya nuy waddu yalna sey bañ yep xeyni koddu walay bax bu don tera may bañ do gis ku bañ cheikh mbacke mba ko koy foñ du wéccé soppem ba tax mu bombé du wéccé biir nonam yaba defa njombé cheikh mbacke xajut fu sew musla jew du wax mim te foko jew ñu ciow la kon ne len xim khutbul wara la moy dogal daté labbayk wishina la bul mafate khutbul wara la moy dogal daté labbayk wishina la bul mafate nena naram ciow mi até baby nena naraw ci yow mi donay seyba dem nga fra cheikh mbacke ya dim dan fo yendu fofa melni darul janna bolem sa xejji bop yaangi jaxaan xejjo wi ñoki xojji li du jaxaan kri tabax lay seddelé ndagaru ay juni lay seddelé ndar ba daru bisi baseng ak toni ceep ak sañu lay may yow waju la gedd gañu mbacke ba njurbel ko fi gis muy tousé sa bong la yor yow kula bañ moy xousé

bu boko tote mu fajj ko moy habib moy rahmatan lil alamin tur lo ñak ne ko mangi aw madara darul khudus def na fay dinamo def na fay xeymo yi wolor ni len moma apare nga bakina ci korne su sa bay bu tedd ba ko borne moni ray bi mo def jumaay moni sheikh bamba ci bir moy waja ya di blonom sheikh mbake balaysa sigiru so bu la nexe dagu mbage jeysa ya jeund kram di sa bay fa gad jeund keru ba mbay ga yaay ku tedd ya jeund kram di sa bay ndakaro dol ci kori to ni mom ñu waru ya jeun keur ga nek ngaay ak ñaaxel yow yor ngi jali yow mané sulasin ya jeun kram de sa bay polugolo doli ci keur yi tolli mom manke wulo bu mbatt keur ga ya ko mom ak derba cheikh mbake balayay borom ci terba amna fandar ay keur keur boro soro so ci sek do ngay do yo xosu demna bakaw la xiyanuna fa samedi sa keur lañuy magali yowmal lahdi amna fay tabakh yitaru ci mom modi sagub gi ne ji moy sunum ko amna fa kes keri tabakh yitaru akido gi su akida wang nakaru keri la gak

tala mi wax weer guddi gogu nak ka ca feñon moy tax bis tol ni mi tol nenañ bis tuuti borom lay niroon waye bu tuute itam ba nit ñi gisse ko no tuuti day melni borom lay niru waye guddi gi mo guddi yeb guddi rek la waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asa waye ki ci feñ te yalla wajal ko wacca yum ko wajal ca nañ xamo nañ xam nañ dan xame ko ñi wajal fofep yalla jaaral na ko fa muy jaarale ko ci ño xamne balen yalla sakke ba bi sallallahu alayhi wa sallam di feñ ci ñom musuñu leena xamal dar luddul lañ leena wara xamal donte doonu guñ won ay julit yi ñu xam di julle ko wor ni ngi koy defé ñun waye gëm yalla nak jek gën la ma sa doon mom la yonenti yépp lan andi diko di ca war nit ñi pass pass bi ba taxna yalla daf ko bolé ak kémtan yo xamné lu yéme won la ci jamono lu yéme lo xamné jëm ko taxuko man waye moy borom kawtefe yitam nga xamne kum mas di kafal sax suna la ya bëgg lek duto suuf suna ya bañ tang duto am yambar ngay doon am yambar la ko fay doon suna ya lu jambar la yay man ñep lu mësa laal rek foko ron baaté da nga xamne bokut ak lam mësto na laal feñ na ca kéman yoy feñ na bi mi gane aduna ci bis bi nga xamne ci lañ koy dak am nañu ko tuddi juroom benn fan ci wër wi ñi ne juroom ñett fan ñi ne juroom ñent fan ñi ne fukki fan ak ñaar fukki fan benn ba guddi fukki fan ak ñaar mu dal mo gëna siiw waye suñu demé ci alquran da melna yalla mo jëk gam ba nopi bu fekke gam moy tag yoonenti bi moy wax ay malakaatam yalla mi ngi wax ci alquran boba sallallahu alaihi wasallam yalla dako wo jox ko julli juroom mu ñew diko netti ñu nan ki dal dañu yakane legi dal nama yalla ba da yembatu dal ndax di wax banan nak bi dem na fo xamne ku fay dem da nga dox wer ñu wax mu ne fala jege dem ci juroom ñaari la asman wax deug yalla lool la ko saway waxtan wer neex nak waye da nga ag waxtan neex rek wala fu ne waxtan di neexe moy ci borom keur su jigen waxe muneko babu ñewugo ci keur toj xam su ko ne waxe muneko tuup ba war nga jidogo yalla wacce lol ma don jang lay di giñ ci biddi bu ñuy wax suraya moy delu mom la mag ñi daan wax ne tay la delu ñuy genn ku reer na nga daw dugg ci ndey bi ndax ko gis nangam yalla ne yalla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax mu ne xana suma leen waatalé ci bidiw bobu yi nga xamne kenn ñimi wu ko mësa gis wax nañu ne amna borom kër bu ne won wa kërëm ku ko ci ku gis fa ba mu gën nak mu gis ko ne ka leen xol lama leen doon wax ñu ne ko ah yalla tare ya nañu won ko gis fa ba te yow da ngay faatu rek kon tay ñu fa bayyi xol ko rek so doppé ginaaw da ngay dem rek nga wax ñu ne mel non lañ ko ragalé won non lañ ko fonké won ndax dafa rafet nañ day mel ni ak rombu jaar def ñenti koñ ñu lay def ñetti koñ melni ab bataxal brawa li ma ngi lan wax bi la lem lem yoy yalla ne xaasuma ci giñé da ngeen ko gëm ñu ne waaw mu ne ki di wax ak yeen ci waxin bi dafa dina japp ko and ak sagom ta du waxe bakkan yalla ko jëk tag du waxe bakkan te la cey firne mo tuddon na al amin la tamuy nek rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola ñek ko sérélon gëmuguñ won yalla xamuy li gëm yalla ay xëlem lañ doon jamm waye boko denkon tay ci waxinu jamono ñaar témer teef ñaar témer la jax ko ko ci diwen sa dula jox ñaari pièce témer dula jox ñaar témer bi

0: tu neel ku bëgg tok yalla te amul ay gën du am ku mu bëgg
1: sëriñ ka neena tegg ala di gën am solo ci aduna ak alaxir li gën ci man ci tobat di yërem ku la saw te digal tol jeriñ te di tek ci yu suñ tobna na ngormal ku la mag do dara ku xébu te ku solo suñ tobat yaakar ne ni dañu wormal bokku ko defu nakari suñ tobna ay sét solo li la war te digënt nit ñi bañ def li wax ci sëriñ ba neena na jëflante ni nga bëgg nit ñi diko jëfle yow am ko lako def bu ko def keneen sëriñ ba ne amante ak yu sam doxale sa digg mbindeem yi jëm yalla sëriñ ba neena bayil fokk lu di fo ak di re ak yëngu yëngu amul suban sa yokk ci biro na ngay su bu baax te say wax te andal so bëgg sëriñ ba ne sa mag wax lu mu la wax na nga ko sarse ngir sa kanam lu sutural sëriñ tuub neena ko xam yëpp mi ngi deme ci bànneex rek ak neexu sëy ndax ñu ko alkane ak yàlla sëriñ Touba nee na fay mu baax xir bu ak bëgg ndax ñooy dafaan yi Touba nee na sa déggee ku la mag di sax dara na ngarlu di ko la muy ko sëriñ Touba nee na bu ko nit ñëw ci bàkku loo ko defal nga ko koo def sëriñ Touba nee na bu la teg nit ko dang li nga wax wala yeneen yu ñàkkeer sa Touba koy wax ak ba mu wax loo xamul nangu wax te bañ ko di loolu mooy ndute Touba nee na ker sa mbokkum diine ndax fépp ker sa jeex diine it jeex Touba nee na saa su sun jullit di ko ci an bu rafet see nuyu fay ko ci an bu rafet sëriñ Touba nee na saa yooyu waajul kër wanik boobu naklu du jox la ngay sonk sëriñ Touba bu duggum ci nitu di sànni sa nekk ndax man nga gis doon sutu te ba kenn gis sëriñ Touba sooy wut na nga moytu ku amul ku iñ wala topp bak sëriñ Touba nee na képp ku am tawéexu àdduna ak àllaa na ma yeel jëndiku sëriñ Touba nee na xamal ne na bu bari ak fay jaar ba nga am tënga ka ko sag sëriñ Touba nee na su nit la koo dara farlu ci jox ko fii sàkko ma ne sëriñ Touba na bul na yokk alali àdduna ci ngay ngir loo dalay gàcc ëllëg Touba nit ku nay sori yaa nit ñi bañ ko te noonu la lay aj jige safara sëriñ Touba nee na doon nit ku tabe te bay ci àdduna nga xam ne faw nga dem bàyyi ko sëriñ Touba nee na naqarlu ko gan gul seet si te xamal ne yàgg day dellu këram sëriñ Touba bu mukk benn bés boo sàkku xam-xam ca loo xam na nga farlu jëf ko ci jëla sëriñ Touba nee na bu mukk ñi sagan di yeexaaku xam-xam te àddu leen sëriñ Touba nee na nga ni mukk sàkku xam ndax yitte ay yi duñu dex te dañuy gën a nit ko njub sëriñ Touba nee na bul sa mukk ku xam-xam ndax jeexi bet te li ëpp day fekk ci yitte àddu sëriñ Touba nee na doo nekk ak sëpp dee normal te bañ a doo nit ma ji sëriñ Touba nee na xëgg mooy ki nga xam ne saa su gis dalee ci sa raw mu tax am ci jële la sëriñ Touba na noppi toppandoo niti jamono ji sëriñ Touba nee na xarit dëgg mooy ki nga xam ne saa su tiis dalee ci sa kaw mu taxaw temm ci jàppale la sëriñ Touba nee na na nga noppi saa yoo xamul loo war a tontu ndax am na wax yoo xam ne noppi rek kay seen tontu sëriñ Touba nee na saa yu nit jortoo ci yow loo deful ngir ñàkk laa xam bul werante ak moom te del saxoo noppi

aqida bo xam dañ ko jang rek mu yem lol muy wone rek li nga xamé tamit mu ngi ci qasida yi té ñu war ci sante yalla bu baax ndax ku yalla gëreum nangul la lepp loko ñaan bu ñaané nga tim qasida yi diko jang day défar comme ni ko señ bi waxé qasaidi faqat qasaidul kiram waye qasaidi faqat shuyukh tarbiya wa kull khayr la wax wa shuyukh tarbiya koku day défar ci bir qasida yoyu la wax ñaan yi kasbi tawhid wa madhun lin nabi dafa ni samak fagoutef nekul lenen lu dul wetal yalla serigne touba l'islam ko taxa djok julit la won go xamni gi defar l'islam yessal ko djubant ni ñu teglen ci yoonu sallallahu alayhi wasallam bu dugon ci munajat bi bu ndjel ben ma da ngeen xam li ma wax waxtu we ko mayut muni ighfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li wajhi malik az-zaman serigne touba neena yalla yalla nga djegal kep ko xamni ki beug na té buñuy woté bisu khasida da fay bijji ciofel ci bëgg serigne touba bax mo bax manam day défar nit serigne muntaka mu serigne bassir day wax ni mom dal ku bëgg serigne touba dal mënuto am défaut manam képp ku bëgg serigne touba dal pour mom dal yow mat nga ndax bëgg serigne touba martaw la yalla nango yalla défal muni yalla nga may ya manam yalla nga may taxé képp ko xamni ki bëgg na ma ngir yalla mu wax ya man hadani bin nabi wa atlaqa serigne touba ci bir qasida bobu buñuy wax wadid wadud kulli abadan bil wudi muni laka laka khitabi muqinan bi anni khillun wa hubbun fa'idun bil man ku wax li neena yow lay waxal yow sa borom di la ñaan ndax amna yaqin seen bi leral lamay wax kul yaqin amna yaqin ni man kat sak sopela ku wax yalla ni ko man sak sopela ñun ñukoy durus nan lañu wa jappé kok nañu gëna gor gor muni wa hubbun wa fa'idun bil man waya tofuna serigne touba tofuna ci ak xewal muni hadaytani hidayatal hudat lan motax mu wax la dafa ni yow sa borom dang ma gindi gi nga gindone ñu bax ni ñu waxe hudat c'est yonenti lañu wax ak malaakai benen dimension yonenti ak malaakai ñu am lom grat serigne touba neen dang ma gindi gi nga gidon ñu mel non wali qutta munyata sadat may nga ma daraja ya nga xamni ñoy sang ya nga len may ñep may ñama kon da ci toma dara muni uktub li man akhadha wirdi ma len koy denk xol len ñaan uktub li man akhadha wirdi ya karim serigne waxna ya karim moy jagge serigne touba ku tedd ka lañ ko may mo ya karim serigne bi xamna ci dara leral lañ tamit ñu jël ko bañ ko sagane musta'milan biha thawaban la yarim serigne touba ne kep ku japp sama wird saxal ko nang ko may yol wudul dok yalla nang ko yalla defal muni ya rabbi ja'al al muridina ma'an ñun lay waxal yow sa borom yalla nga def murid yi mbollem sen fi hisnikal hasin nga def len ci sa karange go xamni len lu len japp motax yalla defal ñu lool ñun lañuy sant serigne touba fi tok kep ku fi tok serigne touba fi tok kon mouride yi fuñu yegg tay gi nañu am xel ni serigne touba rek moy la ligéem di wéy kenn mënu ko ligéey buñu yegé ni ñun ñoo ci défaru rek dañu gëna gor gor kon yeen ñi sos li yalla na leen yalla fay ci daraaje serigne touba manam yeen ñi nga xamni ñetti wër yeen nga dajé fi ci ay réunion sonn ci xam nañ leen manam seen bop ngeen ko défal tay ñeenal leen ci lool serigne touba neena ighfir li kulli man ilayya mala kep ku jeng jëm ci man rek sama borom yalla nga ko faral ay bakkar ñaan mën tawé sufi wa an yadayhi nak la tuzahzih mala way nak limu am yalla bo teggi alalam manam boko xagn alal nang ko may wërseuk bu dess kon kula ñaanal bu melni qasida yep lol mo ci nek ñuy dund ci jamono go xam dafa xat nañ waxanti deug l'islam tumu ranké go xamni badal islamu ghariban wa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba nañu gor goru dem jangi diine nañu jang ci seigne touba wi cheikh ahmad bamba sil daru gi la nek ñata at dara la yor di jangale xam xam yeb ci diin kon ken amatu ngant nañu la xassay ku yalla bolek se jëm juutay na serigne touba ku yalla bolek waxna ko sank seigne ablaye sen juri mu fatir bishir niko seigne touba munuñu xam mbiram munuñu taw bis penc seigne touba mbiram munuñu ko xam lu taw bis penc man nak limay ñaan rek moy don ab talib nañu yalla ñu yalla def ñu ay talib serigne touba ndax kat xewal yoon wo xamni wi serigne fall radiyallahu anhu talib la fa serigne modou mustapha talib la fa jëm yu melna serigne abdou akim mbacke talib la fa jëm yu melna serigne muntaka talib la fa jëm yu melna serigne abdou khadir talib la fa yow nga fay askane so ab talib war nga gor gor kon nañu gor gor xamni kat serigne touba ndamu senegal serigne touba ndamu aduna.

0: Serigne Touba ndamul Islam képp kuy julit ma ngi lay ñaan nim ko waxé won daw nga jéma xamem mbindam Serigne Touba amna jëm yo xamni mat nañ ko yalla may na len xam xam bi ñu ngi ci dëkk bi fo nek tam ñu ngi fa fo nek ci kaw suuf jamono ji tam Serigne Touba mako fag bo demone sax ba États-Unis Washington amna ko fa tok ko xamni ki lo solo ci xam xam mu leral fann bo bëgg nak lolu lepp fagu la go xamni suñu borom moko defal Serigne Touba kon ci bërb yu mel ni rek lañu mëna tew leral lolu ñu xamni kat xewal guñu suñu borom defal la té dañu am ko xamni ki kat waxna ko daw niko ci walu fiqh walu hadith walu lugha walu bo jël ci xam xam yalla denk nako bu mat kon ku mel non bu la yalla bolé ak mom da ngay sante yalla sante Serigne Touba noko sante nak moy nam ko jangalé noko xamé moy nga gëstuko ñu gëna fonk qasida yi diko jang jankat khasay kep ku yalla defal tawfiq nga don jankat khasay santal yalla ndax ñooñu garab bi ñu am dafa nek lu yem barki dem ba kess am bermay bu ni ma ndar nga dekk muniko waw munima ana seigne ablay ñang muniko muy fofu muniko am lu kenn dul am seigne bi nañu gor gorlu Serigne Touba ci jamono amna jankat qasida bo xamni duma wax turam fa la sante bimu wacce liggey yonnati bi alayhi salatu wassalam moko jox malan buñ ko mure yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu martaba gën ko reuy seigne bi leral na len ñi am liñu am ci qasida yi Serigne Touba wajul ñu lepp ci bayil ñu nañ ko gëna fonk xamni kat ak ndam la xamni kat ak xéewal la ñuy ñaan suñu borom suñu mag ñu bax ñi ak suñu kifa yi fi tew ndax gis na fi njabootu seigne Murtala di len di ziar bu bax seigne Djili Mbacke mu seigne Amar Mbacke ñu koy ziar ak képp ko xamni ki ñamatu Mbacke ndax yene suñu kilifa de bu len yaakar ni dañu taxaw fi di wax yene suñu kilifa Serigne Touba yeen lañu bolé té ak mouride day dess di don mouride ak talib manam lepp luy dogitu Serigne Touba nañ leen fokk buñu bëggé bax fep fuñ leen fekk nañ leen jox seen wor bu mat seuk yalla neen yalla taxaw deugëral leen ñi fax jang xam xam yalla neen yalla jappalé yeen ñi tamit di liggéeyal Serigne Touba ci waar wi yalla neen yalla jappalé yalla na yalla def ba aajé faju ndar gi comme nim ko waxé dafa don dëkk go xamni dëkk bu am solo la dëkk bu Seigne Madior Gumba Cissé xaw na ngeen xam ngeen ko ciem la nek amna ñaar témir at lay bi mu wacce liggéey lim wax ci Serigne Touba muy fiñu nek dekk bu mel non jowri ñi fi nek Seigne Ablay Niang nek fi ak ñun Seigne Ablay Sar yalla yalla may gudd fa nek fi ak ñun ak ñeneen nañu gor gor te li ngeen xal yalla nako yalla matal may denk sama bop di len ko denk ñu gëna gor gorlu ci xam xam jégué ñu mel ni ngir mëna jëriñu ci seen xam xam yalla nako yalla defal nangul ñuko ak képp kuy jullit tamit mu jëriño ci xam xam woo ndax Serigne Touba defaru rek mo ci nek may wo képp kuy fagu xam xam nga xamni kat mbindam Serigne Touba yi mën nga ci defaru mbindam Serigne Touba yiw dong na ci nek yalla nako yalla dot yi gogu ci ñun defal ñuko ci daraja yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ak barke borom Touba dolli di ñaanal seigne cheikh matilay yalla ñu oyof ci mom yalla tassu ci barkem may ko guddu fan ak wergu yaram ba lepp lo xamni li nal nako wala yene ko ngir yoon wi yalla ma tali ko ci dar barke Serigne Touba jeere ngeen def
1: jeureujeu xamna ngeen balma suma tudul seigne omar sama xol du sedd donte sant na ñi def affaire yep yep mom lay sama xarit seigne omar fall mi day sama xarit lol daf ma bëgg lol ma bëgg ko lol ñu xarito danañ tok sama bir neek mak mom mu yaq liggeyam ñu tok mana 6h ci ngone di waxtaan ba minuit sama bir neek si yu mel ni rek seigne touba yu mel ni rek bëgg ko mu bëgg lu bax nak ak nim sawari su lu sel ak yu bax mo sama ko bëgg japp ko moy mu bëgg ma japp ma ñu xay to lol don day ma santé ñi def na yëm yëp mi ngi ci bit bi moko tuddul sama xol mo dul sedd faaw ma tudd ko mana motax ma nga ne ni sel sama xarit la sama téway fi it moma leena la man fuma duma fa tew conférence du sama métier dul may def moma xamal ni ma fémam nang ko bëgge non la amé mané ko num amé mané ma sedd lol mané ko ginaaw sedd na kon dara ñew bu sel to la duma ñew jërëjëf
2: alhamdulillah rabbil alamin yep danaka seigne ibrahim cham dina ñew ci lolu waye dañuy ñew rek ci ay liggey ñu denkon ak ñu danaka bu yag dafa fi seigne touba mom ko ci wax am limite waye nak nañu xamni ni rek la waran demé kon on rek biñu fay tay tambali nañu kamil yi jang nañ fi limu 58 kamil ci lol tamit manam waxon nañu dañuy def ay pavillon manam ay diwan yo xamanteni mom lañu bëggoon bis bi ñu jang ak ay limu xassay yo xamni dañ ko joxé won laatu bis bi ngir bok talibé mën ko durus kon bu dé ci limu xassay yoy señ ahmed doon wax légui manam jëm ci mayah bu nafi jang nañ ci 782 muhaddamatul amda jang nañ ci 43 taysirul assis taysirul asir jang nañ ci 1675 midadi jang nañ ci 715 tufatu jang nañ ci 702 madlubu shifay jang nañ ci 31 jizbul khulub jang nañ ci 70 jawartu jang nañ ci 136 ya rahman ya rahim jang nañ ci 291 sididi jang nañ ci 869 jalibatu marahib jang nañ ci 237 noru darini jang nañ ci 66 muhaddamatul khidma jang nañ ci 65 mafatul bisri jang nañ ci 119 wakana akhan jang nañ ci 19 nafaani jang nañ ci 300 lisanu shukri jang nañ ci 9 wakhani jang nañ ci 29 mafatul jinan jang nañ ci 6 rabbi ahmadu jang nañ ci 41 salatu ala nabi jang nañ ci 124000 asmaul husna jang nañ ci 80000 ikfini jang nañ ci 313 asiru mal abrari jang nañ ci 41 sana ilahi jang nañ ci 1288 allahumma in kulli karimin jang nañ ci 622 asmaul tahlil jang nañ ci 2 budé ci diwani diwanul qur'aniyya jang nañ ci 3 diwanul amda jang nañ ci 11 diwanul jaysun jang nañ ci 7 diwanul shukri jang nañ ci 6 diwanul salawat jang nañ ci 2 budé bishrul kubra jang nañ ci 28 wasilatul rubu jang nañ ci 1 maraqib jang nañ ci 9 a'udhu billahi min kulli darar jang nañ ci 1 saadatu muridin jang nañ ci 1 diwanul khasaid jang nañ ci 2 danaka budé ci diwani yoy lañ ci gennon kon loolu lañ joxon liggey ngir ñu taxaw ko xamna dañuy jox señ ibrahim mom mu daldi wa wala ñu jox señ mor ndax am nañ fi ñi nga xamanteni dañoo bokk ak ñom jinn khasaid joge ba touba ñi joge ba dakar ñomit dañu amone ay ñeeg lañu bëggoon jallalé ngir bu ko défé rek ñu xamni liggéey bi niñ koy défé fi non la amé thiès non la amé dakar non la amé fep kon ñu xamni rek manam dañ koy bokk ak ñom at mepp ku ci nek ku ci xawla rek ñu nit ñu dem yaakaarna señ mor su jéké ñu jox ko mu teunk rek ndax li ñu joxon ci wax lu xababal na bu ko défé señ ibrahima teunk ñu mëna yewé barki borom tuba
3: masna xey bis wote ci ndarem ab jotaay bañam wo ñewé mu def leen yenté xaat ñen ñi mu ne nañ togué penko ñen ñi mu ne nañ togué sowu ñen ñi mu ne nañ togué salum ñen ñi mu ne nañ togué gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekke nako serigne bi ne len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nu ndey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna faj am ko tont ne ko nu ndey mbacke xamuñu len lu ko meuna faj julu lek mo welbeutiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna faj am ko tont ne ko xamuñu len lu ko meuna faj julu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna faj am ko ne ko nu ndey mbacke xamuñu dara lu ko meuna faj julu lek mo welbeutiko wat djublu penko dal dina yeen wa penku ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna faj julu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko wa mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna faj julu lek ni mu len wore ne xif dara mu ko faj julu lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnaam ku ñu ci serigne touba di jéggalu bim jibulo ba nopi di wax xeru gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamné na ro jëflu lo ko may nga diko waxé non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xeer buñ xeer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokk xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la bolé ak ño xamné danañ mëna wootu ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siarasi waye ñak ñett yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man de dama beggone djeblu serigne bi ne ko han mu ne ko dama beggone buma djeblu ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bak serigne bi ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat la waxon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla kula wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yem bu mu xamanté loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxca lepp lu ci way di téré na fekk mu bak dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakanu bop bakanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus de ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombate def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggone dima sess ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamne aw digëng ci sunu digënté wo xam
4: la jallu la mëna da ci afal fi abadin khair ila man ara tanya bi xamnañu lo lo wax borom nguur ga gaw ko o def la yaay ko jubok wa ahlu diwan ya sen mbolo ma xamnañu lo wax borom nguur ga gaw ko o def la yaay ko jubok wa ahlu diwan ya sen mbolo ma xamnañu lo wax borom nguur ga gaw ko o def la yaay ko jubok wa ahlu diwan ya sen mbolo ma xamnañu lo bayt wilayati ya yor fon mang bu wer bayt wilayati ya yor fon mang bu wer serir ga ya jite molem ku ñu wali la gaga ni ter gaagaani der ku ne batar ya khale ku dug galu serigne bi fallu agale la rakal bal ya muqtar.

yai mazali. Jal sinal yar outa basiglali. Alhamdulillah kan rasul. Muri ngeen deglu man dam muñu ko sol. Sabu khadimal mustafa. Sabu khadimal mustafa. Sabu khadimal mustafa kadi rasul. Lo jalali wal jamali wal wusul. Masul sa jalo ragay le fatna. Na yalla ala man ngeen matna. Siang man ci man sa giwol mo wayla. Man gotna la jankna la kayda. Do bi su xam fak ya di gor ci ma gor fi yotna la ma salar ci ya tedd ya tegginu am tra nga ya ñak ci mu yom ro ya nga ya ga soxle la ka jaram ya amur ku ne nga nan ci xam bakke feyna say bor walo ki sil wa jala fa wa ya amur gamma bu futa ñep na la malum do fat fat lo ko dox di botte do futti koko sutti koko botti do bonde do gede ya nuy wad yalla sañu ñepp xey ni kon wallahi baax wallahi baax wallahi baax do tere amay bañ do gis ko bañ cheikh mak kema ak koy fañ biyete ko soppem ba tax mu bombé biyete biiri non na ma defa ñombé khadil fu saw musula jew du wax ni te fo ko jew na ciolo ko ni len xim khud wala ni moy do ngaté la bay ko isna la bu nu faté ni na naraw ci mi ate pey bi ni na naram ci mi gën sey bi jam nga bra ci am ak yali dan fo do fof mi ni daru janna mbolen sa xaju bop ya nga xajam ci jow ñoo xaju lu ci xaan kay ta wax nga ci den la taaro ay gini ngay ci den dal ba daru pi ci ba sañu ak tan ciep ak sañu ngay may yu waji la gëd gañu mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé sa dong la yaw ko bañ mo xousé ci nga def ci rew mi ya yar senegal ko bañ sen cheikh mbacke ya ko dara baal ko rag kay sal mo tabibo lo ko taw mo sen mo habibu moy rahmatan lil alamin turan moy rahmatan lil alamin turan lo ñak ne ko mangi aw ma dara daru ko do daru ko do daru ko do daru ko do den fay dina mo daru ko do def na fay dina mo def na fay xeyma yu walor ni len mo daru ko do dem fay dina mo def na fay xeyma yu walor ni len mo apar ya nga faki nasi korne apar ya nga faki nasi korne sun sa tabay bu tend ba ko borne apar ya nga faki nasi korne sun sa sabay bu tedd ba ko borne mu indi ray di mo bi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray di mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray di mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio ya di demam ci amak balay sa ci gnu so ta dagu ma nga jey sa ya jënd kërëm sa bay fa ngir bel jënd ka mbacke do ga ya bel ya jënd ka ren sa bay na taawo del ci kër ci mom ñu yar ya jënd kër ga nek nga ñaaxel raw nga jaali yow mëne suraaseen ya jënd ka ren sa bay fu lu gëlo del ci kër ci tali mom manke wulo bu mbëc ka ga ko wala del ba bu mbëc ka ga ko wala del ba ci mbacke balla ya den ti del ba am na fa ndar ay kiri kër baroso rusu je dong yi do xosu den na ba kawla yel na ko sandi sa tan ñu magal yema na hadi am na tay tabaw tay ci mom ma di tagu dina ji moy suñu ko am am na ba kess kiri tabaw taro am na yusuf ak tabaw na taro ay kiri kër la nga na taro jox ko muri ahmadu muhtar kër ya gaté de kar salam ma sin basir de ba taram ba nemi na tulay Nemi tulay, nemi tulay, nemi tulay, nemi tulay, muri war ko domi bambam bar nga deglu ma xol la ba xel ko ci xet xewal deglu ma xol la ba xel ko ci xet xewal jara ma bambam bar ma jaram jewal alim nga hafiz nga defar nga jaka am nga juma fa mbacke añ nga makka tan may téré ci dum na tay ba siar nga yenen di siaré ban ba sen nga goor ñi ya téré naan wiinul sagal jigen ñi yow ko la son nga daanu ba nga fa dinaaw ba bay ci makkalis yaay jant ti nga mo leen goor ñi ya
mbolam yeneen ni dem nga seeni rawlatu mbolam yeneen ni dem nga seeni rawlatu mbolam yeneen ni dem nga seeni rawlatu siar len ñaanal sa jaam ñe rahmatu dum mo xala man gayna fatma nga xamni ñoo nit yi duñ ni ndama ceyi mu am ceyi mu def ci senegal ku nek mayna la gën la ci senegal ceyi mu am ceyi mu def ci senegal ku nek mayna la gën la ci senegal mayna ma man ay jooni mayna ma walor wujar gini gini moy babul khiyar mayna man ay gini mayna ma walor wujar gini gini moy babul khiyar yalla nga barkel wa mum cebo amin ya karim ya mujibu yalla nga barkel ni peppum suna amin ya ilahi alamin alayhi salatu wa salam ta ala gini mani jannatu salam ala lay man li khad

la ji ngo la ji sa ina le dunya no bayta bintalinta kebal nata musolu nata mala ku jite ko binata indi sil dibi baba din ko bu tege be ko mar jari banko jesolu sin yete balol barkata kebal no balon ku tinu barkata mu bidin ko li di ko bidina tuba bidina am ta bi bidina lan ba o ko ko gandi intilin timba ba ko salata intilo tame ya ta mo

sayan wax sen nga wote nga sayan xamo ko rek tun la sayan tam do kan atal xarmu bi wacc nga yow lo ma sawax dem nga ko jox ku mata jox dawonu nak dawonu nya se don nga mbollem xarmu bi gan jagu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar ken wodatul mo tax mana la suqatal njambat li won ci xarnu bi njambat li moy gaay di kon daawé ci xéewal yi fi won tay ñi ngi def yam bawon ngir ñak gi ci xarnu bi a ñak bon ci waju ba da taskaram xalam baja da ci abu tay ngay ani la jaaxal na gaay xarnu bi lele nga gis fi am murid muy taxawalu ne marid wala mu xacc def tarit ndaw njombe gaay xarnu bi anda commerçant yi di jaay ñii di waja seeri baxaay te xam yaa doon seeni baay mote nga naatal xarnu bi ñi lee ngi xacc defi seef ñi defi dak ngir baña loof ñi daw baraw bani nu fif mate nga naatal xarnu bi yow lanu yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuub nanu mbooleem dañ dan bakaar ca jëkki xarnu bi yaram nunu yaru nanu dootu nu fa xami nenu.

nga moy jariñ wa xarnu bi male bu gaay la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal yaani xawan wa xarnu bi lañ far wel.